0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko ni yen o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order made you a many year of a game at a limicano. Yes, what be saying? One subulule. Yes, oh, to be one lady, let get up. There, tile and what? Amen yi be mi le ba nwa e je ka won ti o mo nkankan nipa mi o mo lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji ire ti be mi semele eni ti awon akori ti nkori yin semele eni ti eyin gbogbo te du isemele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa e de ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogban ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi imi ni ile ekeni Ibodi emi ni ile keji pe so pe won bi seyin won subulule agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kire nse be e lo kaye won e ja mo nkan ti nse nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti ololohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
1: eto olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo oniru nru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
1: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olohun ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mi le nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mi le nwa gbogbo awon to du ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe njo sin iwo na nwa lati ba se eje o re gbodo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to da bi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yesa
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes. O ti o sele niyan ni itesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe ato papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo san mo gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh Jesu na yi ehe eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bohun o ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun Oli mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fo soke e soro gidi aha aha beni aha eh eh latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le ehe aha won wa riri o to eru tin be lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila o ni looto looto ni mo wi fun ẹni kẹni tó bá gbà mí gbọ́ irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe lòun náà yóò ṣe àní iṣẹ́ tó tóbi jù wọ́n yí lọ torí tí èmi ń lọ sọ́dọ̀ ta ni o sọ́dọ̀ bàbá tó gbogbo àwa tá a wà ń bí ní a kì í ṣe ènìyàn lásán ẹ já gbàdúrà bí ẹni tí kì í ṣe ènìyàn lásán torí a fẹ́ máa lọ ká máa padà kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa máa jẹ́rìí sí agbára ta ni o agbára ọlọ́run agbára la fẹ́ béèrè fún gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ bíi júdásì bíi nǹkan kan toro na lo ma gugu e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won omo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta se mele You
0: are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Lori Trista. Mose se debi ti mo wi ni. Mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo. Mi mo bi ma se dowo won. Ninu isipaya yen. Won de gbi padan. Won yo mi wo bayi. Won yo mi wo bayi. Won yo mi wo bayi. Lori Trista ti mi na wa yen. Mo fori gbadura. Mo fori gbadura. Ojiji mo gbo gba. Ti won yen bayi. Ninu ifidi fo ni baye ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini ye ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin nban yesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipan ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gugu eyan lo je pe ipan to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipan pe si ti ba won awon miran ipan okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ipan iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe iba lo bi adua kan lana ti o gba pe ti o lo nje ta iba adua to ngan ti ego na je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ku lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yen akori ye ti kori daada be ti na yin o ti to gbogodo to ni o tori awon eniyan ti an fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin le yin ori won ba jin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le se emi le fi gogo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o gbari owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolo ni agbara lati sajo ni mo gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada e ba nki dada
3: hallelujah

omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelele